nende mas na chende bakachi masembati aone chirip nyaka naninja ti uraju west coast ti program pika nyaka pi katoa manawon a yesu kristo bliron chun ubarari chumbga chun ufachi betinji ko chit umpei uler wi undata wik pa wipi chikman prima jugo na sembati na lempi batinutia na sembati Jacob na sembati Abraham na sembati Isaac uler piwan duana chintu kilentu and teti kilent achintu unu the mass gori kwas kaparing minisikun taja guant putepten gori kwas nulon achuleru la watwi achuleru nkai balur mak puriyo ndaka chikumban wela nuraju kupuripuwa kilara utabanta wala kak uchim ngali papaka koi meku chikumban kara uleru nchiba kiji chitinda masrin ma kija mtaban kuchikumban prim na sembati tipilento pimbuata napi unchima njako kupuripu kolirin Mwampare sika walungu nombanji. Kupuriripa kao. Uraju umutoni. Wime. Atuaba. Puria mtabandek. Kuchikumban. Kulayiru. Ulibri ujent. Ni manjaku. Ngali mila tabulayiru. Kuchikumban. Biulayila habi. Ti manjaku. Tipilente pi mboku napi. Aja mtenya anjipan. Tipilente pi mboku napi. Nyandu teka yechisu kiyechisu. Nyandu teka lento kulento. Nyandu teka kapibano. Kiterin kemene. Koi ujakon. Ujente kalonti uwaso. Ate ujentri dibato ni uwejatu. So the mass na chindi bakachi. Achia yeti nekak. Sam Gomez. Na lent prim manjaku. Prim na simbati ni manjaku. Witere nukaka. Ti West Coast. Nchi uraju Peter Gomez. Dachungunya asinu nan chiribati anjo baran ambaranu ni pies pimwelonde pe ambaranu ti koimchi ti korolonde woni bikikan chikumanu bikibling tun ni koimchi karolonde kak ti pubos gambia ti barani pies pimti jipiti gambia ti a pies chump koyume unda kati gambia ti yes chung koyume unda ataran para me mwolund pies ti Gambia ti. Ode nyam pies pumita ponka kuntanir. Ti pupos Gambia pi. Te fau. Nyana simba ti. Mantelere kachi ti pupos Gambia ti. Te onu kachiba nyambi kimeki. Onika kau wakti na simba ti. Onika chiba nyambi kimeki. Onika kau wakti na simba ti. Onika chiba nyambi kimeki. Onika teprim na simba ti ti Gambia ti. Ajugu banyamba ndanji kiprim na simbati. Bukaranju me. Akaon gokongi mengi. Bukaro. Bukarongu tikoi mei. Bukatu mewelo. Mena mei prim na simbati. Na kukakabilal na simbati. Tena purir pianda arti prim na simbati. Pikantiji pipis. Pikantiji pimalilia. Pikantiji pimanteler. Prim na simbati. Achubira. Prim na simbati, achi ufachi. Prim na simbati, achi koi mei. Kao mpuchiri ulugu mnyana jini. Paputu nyana mtanuni. Nichi nyani mei kakao ulugu mwara. Anyana simbati, na simbati katankinja. Tigabia chibilingu tun. Na simbati katunja. Taka chibanyambi kimeke, taka yanda atunga na simbati. Kara uleru nchiba kuchi. Na simbati na TGPS ti Gambia ti. Na simbati na TG Mantelero ti Gambia ti. Na simbati na Linchan Grisia ti Gambia ti. Na simbati na Tuan te Primiesu. Kalara ti uburu nchibaka.

0: nyeje ti ufach ti uchete nyana simba ti bachiri loptan kolo ko biki mek butijan na simba ti kabura mbukoli achingu ko na simba ti mek bichiri tamat na simba ti na olamu kul pies na olamu kul bi ti na oli pies kuburi bachi bakachi tika tim yesu kristo nyana simba ti yesu na simba ti ka tanki banyan ti uri bachi bakachi bleg tu na simba ti karaban ka move kwa arataki pati familia panchi pi bakachi nyana simba ti bu fabun tandibi biki mek bu ka te primu na simba ti ajugo primu ka nyaji ngibira bukola primu ka chiringwa asukola primu ka larsi wa asukola ate bu kuroko imngali pa bu kulupro para ulerun chi bakachi para me wichu na jugo ajugo nanditi ka ba ajugo pies ajugo upira nyana simba ti obiro ka chire banyano biki mek bi chire kram bu ka ino fach diga timi Yesu Kristo na buwaran. Nyambu te kaka. Ti bufabu ntandibi. Primu ka bi. Tepi jint. Primu ka bi. Tepi nyeji nguasa banyamba jina. Biki kanchiku mbambiki. Ti Gambia ti. Ni utandi Gambia bilingu tu. Manchoku lempu kubara. Kram. Ti ubira banyamba jina. Manchoku lempu. Usetani. Ti ubira banyamba jina. Nyana simba ti. Kakasu kulu kwa wanta. Kakasu nguasu kulu kwa wanta. Wasu kula kachu wasu ime. Kachu wasu na simbati. Wasu bengala. Tina simbati. Wasu bengala. Tiba nyamba jin. Wasu mantelera. Tiba nyamba jin. Ajugu manyan. Gambia. De chindicho. Ajugu manyan. Ufach. Uchiti Gambia ti. Ajugu manyan. Prim na simbati. Kalarsi pibuka panchipi bakachi. Yesu. Chunu barari. Yesu. Chumbuga. Yesu chunubira. Kati nyani kanyaji pisena simbati. Ate nirantnul Kristo. Nyana simbati. Banyan. Yekram pubura. Tipa chinati. Pubura chitri tulontuko. Pubura chitri nalo nyano. Unchitiba Yesu Kristo. Ambara nutibu fabantani wa jugu. Simbati primu. Kati primu pime peka yanda arsi ubira banyan. Tibu fabantani. Banyan koi. Yesu Kristo na buwaran. Amen. Betini da chungu kuntanira. Tandira ka ten koi mera ka juk. Chu Yesu. Chum nama nani ubira Kristo. Yesu. Chum nama nani ubira Kristo. Yesu. Chum nama nani ubira Kristo. Koi ra kroi bakro Kristo. Aki koi me. Daka win. Koi Yesu role njaiba. Daka win bichi Yesu. Daka chi bichi bumantawan. Daka chi buror bina robunk. Daka chi kom bina chibi. Puryo daka chi banyambi kimeki. Ka tim kimeki. Achi ka tim Kristong. Ki yandarsi ubiranja ubiranja. Pichi kom. Yesu Kristo. Na buoran. Nchatarinja ere cross. Komu to ere kujuku ontandi. Daka jondi jotri ubuk. Ubuku chak. Ubuku pita uchak. Tika tawarika tabanta. Tiprimu ntajangi tabo. Niplole. Aja. Wichu mkwa imei. Mdura. Mdua. Papro. Parame Kristu. Anoraru. Anawulu upiba nani. Wimkai pufit. Yinkri. Duankombi Kristu dobi. Wichu mkwa imei. Kristu nguduwe kruwe. Na simba ti arwinja ti abukula. Na walinja yi beinula. Gerua puruyo ndaka chibichi Kristo. Apana ninja rikram. Puruyo ndaka yandari ti ufache. Ti pisiye nula. Kristo ruinja. Na jampuse. Kristo ruinja. Ana jama wichu mkwa ime. Mdua papuro. We mdua mpapuro. Papichi kom Yesu Kristo. Na nora rui. Ana wolo piba nani. We mkai pifit. We mkai pifit. Kat ko bulombichi. Bingi kabi penamana. Kat bulombichi. Bingi kabi pichi kom Kristo. Kat bulombichi. Bingi kabi pichi. Jabi ke meki na karuka tim. Ki Yesu Kristo. Ge kapu jai. A piba nani koi mei. Ge kapuro. Ojo ma koi inge kampro. Pichi pichi we. Pichi pichi Yesu Christo. Yesu willinja. Unamanani pichi Christo. Katu bulo mpichi kak. Birab kichibi. Umpatu ine pichi Yesu Christo. Beti nyu chimja mchini nyani meki ya grisia. Mchini nyani me mjauma. Mbostiara. Mchini nyani me mjauma. Mdokoi mkai proti grisia. Bufam bichi bimchibon. Bufam bichi bimchibon. Gekapu chibichi Yesu Kristo. Gekapu chi karon komu tonka angu duwe. Geduwe rikram. Gepatisi. Nasimbati ya patisi nja rikram. Nasimbati ya patisi nja rikram. Tu fosa aboko lunchi Yesu Kristo. Akaono libri jetilenti nja. Ne aboko nasimbati. Abipa pu choku lempu njabole. Tubira banyamba jini. Ufamu lempu. Uyunjabu le tuun. Tubira banyamba jini. Ufamu lempu. Uyunjabu le tuun. Banjapu fetu bichibu mutabun. Bichi unjabu la yekra. Mabichi na simbati. Bichi Yesu Kristo wa yekra. Akao nyanjau mamanchi Kristo. Njaki ya manchikom Yesu Kristo. Uchinja mji manchikristo. Njaki ya mchikom Yesu Kristo. Hawleri memja mchikom Yesu Kristo. Banya hanka tenu. Ne mchihanku bichi Yesu Kristo. Ane mchihanku na ya chochirin. Ane mchihanku na rukati mdina. Akaba chuma likimeki. Bija bichi Kristo. Mabichikom katimdin. Mchikom baya grisi ya rin. Bichita bichi Yesu Kristo. Bila wandere ni bichi Yesu Kristo. Brekaro kwe Yesu ngalu iku Yesu. Buku lipichi. Hawli mzi lehenti nja du buku John uchaka. Tika tawara katabantan. Tiprim paja. Ajoma nyana jay baka jay. Na kuchiri na siembati. Akapu chikom bichi Yesu Kristo. Uchi mjama mchiri na siembati. Mjama mchinya na siembati. Mkapu chikom bichi Yesu Kristo. Parame Yesu Kristo na nje na simbati yeliulun. Na nje achie buku na simbati. Nula chikombichi na simbati binachibi. Uleri na chinyana jini. Tumundui. Katubulo mbichi. Bimevi na kupati pichi. Achibichi na simbati. Akane oni jabu kulu. Chimwe dawinin. Ndawina simbati. Uchikuwa nchi ibari prorin. Achikuwa ina simbati jewindo. Bichi na simbati. Buli binachibun. Bufambichi bimkabu mpichi. Nyani memdama mchi Kristo. Bufambichi bim mkabumbichi, mkabichi kombichi Kristo, mkabichi kombichi Yesu Kristo, chitika ya ngrisi ya re, chitika juku libru jentrin, chitika juku libru jentrin, hakao libru jentrin lenti nja, chitipu terin, maana nte yena rot, nako nam kalo nime unko, nako ate, rot, mchitipu terin, huli mtu lenti nja, haujo mawai, tubuku Ephesians, Teka tawara kanyanatan. Tepuri mpuchak tepu tabantan. Achoma maanda chibanya babuku na siembati. Beki na ngali beki. Da ruanu jitu mak. Kompu nam kom nununu. Da chianu bira bu ngal. Kombi Kristu ngali njabi. Ana wule benulu. Pa undong kujubanja. Ajia kandiri njabi jia kambi mebi. Bijia kambi lila lubanu. Bina jia kandiri njabi. Tundo bu ngali bina ngali njabi. Tiri na siembati. Hajoma wei, uchim njoma mchi, na simbati ya ruinja babukulu. Na simbati ya ruinja wei babukulu. Hajoma yenda chiba buku na simbati, biki na ngale biki. Na simbati ya ngale nja. Kana ulibri ujante, John 3:16. Jikatawa ulibri John, tikatawa kwa ajante, tiprimu taja ne paji. Mafiara nyana chiba kichi, hakapu meprimpu mutapi. Hakapu meprimpu mutapi, kara uleru nchiba kichi. Para manjani jipa mbatiriki, karu uprimpu mutapi. Hajoma na simbati ya ngalo mundu maka. Hana utani ya buku na lole. Na fiara tinuri kanyam. Maka kaubira unditika ba. Bengala na simbati pa banyamba jini. Kamusa lirapu ba. Dacho kumbe nyambi kimekira kapata sana simbati unjabu lika falinja uchai ka falinja baiku kongu chuma lika falinja daka uti saka fatu na simbati ufet mena simbati lika musalira po fatu banyanu ufet bangana simbati pa banyanu lika musalira po ba lika musalira po ba anajawai na simbati ya chukumba buku na simbati biki meki bichiba feti Yesu Kristu nei Biki na simbati ngali wiki. Ime tanki, ane mjanka wa yetu buru. Ane mjanka sinu buru. Ane mjanka ninu buru. Mana simbati ngala sinuka buru. Mana simbati ngala yetu ka buru. Mana simbati ngala untabuka buru. Mana simbati ngala banyanka buru. Banyamba jinka buru. Mana simbati nika musa lepo buru. mana sembati dika musalire pobaro au china sembati ngalo ammo prim na sembati am yanda tu ngal prim na tu ngal ti prim na sembati am chibi chibi mebia chibi chi yesu kristo wei nyana ji yela ontiwi nyana ji yela ant dra nyana ji yela ant dra un jabul yela ant dra u cha yela ant dra balugum yela ant dra tiwi Pawipu chinyana simbati, mkapi chibi chi Yesu Kristo. Aka mduwe, papi chibi chibi mtawo. Ka mduwe, paprobi Yesu krobi. Ka mduwe, papi ngal, papi ngal na simbati. Papi ngal na simbati, ni uwasu, ni uwejetu, ni bichi ubling, ni ufoso ubling, tikoi kroi bakro. Yera ni na simbati burumba yeti nji. Yera ni na simbati burumba yeti nji. Ojoma Yesu. Nge kapu chom, pe trapu jimalire, pe kamandire kombi ondaka namu kom Yesu Kristu. Ajoma Yesu Kristu, anchiwe ubira, achibichi ubira bengala. Nge kapu chibichiwe ubira bengala, kombi Yesu Kristu ngale njabi. Yesu Kristu angale njabi. Akana janda tu kota nchiti bakichi. Ti upika raparna ole. Ti pijutra na parna ole. Ti ika raparna ole. Ti undo wini nchi. Babu ngalibi na kari njabi banditi wikapa. Paramibu ngalibi muta nchue. Bungalibi mibi. Nasema ti ngalas ninya ampi nyema. Nasema ti ngalas ninya ampi aburua. Nasema ti ngalas ninya ampi pikara. Nasema ti ngali nyana chibakichi. Papu kau ubira unditi wikapa. Obira unditika ba achina kalondi Yesu Kristo. Aboku na simba ti down nyana lonchiti kaka. Nimeka wulu obira unditika ba. Obira unditika ba achina kalondi Yesu Kristo. Chirna pene, chirna ngiter, chirna lonyan. Obira unditika ba achina kalondi Yesu Kristo. Apanaka pimepi kika achina kalondi Yesu Kristo. Panaka panditu pika ba tuunufan uleri mempate sa tuumundui. Pawipu kapu naka panditu pika ba achika lonti banyambi kimeki buka Yesu Kristo. Imethne mchak na ya grisi ya rena. Ana Yesu Kristo achiru wasu. Ana mchibi chibi mebi na simba tidu papi chibi chi Yesu Kristo. Papi chiwe pichi Yesu Kristo. Papi chi Yesu Kristo. A Yesu jawe omange kaprom ge kapu ngalir kombi Yesu ngalir jabi. Ana wule benul ge kam benul undo wininji. Bachuma la chiba ya Grisha. Bachuma la chiba nyaka biki Kristo. Manyani miachi Kristo nga katuba mngalpa achintulo. Mchete bichi Yesu Kristo. Mchete kwa Yesu piba wii. Panjapi chiba nyambi kimeki. Naka chiko ime unama nani bichi ule tumundu wii. Akam katimi Christian. Aponi tuwe unama nani bujaba wimba nyambi kimeki. Baka wakti Yesu Kristo. Buka rokombi Yesu Kristo. Buka jandar kompi Yesu Kristo. Buka let prim na sema tipi kompi Yesu Kristo. Ufosa chiri bukul. Abaja biki. Bichikalon. Pufotu Yesu Kristo. Dika musa lile pupati sukul. Nenule Yesu Kristo na buran. Nenule Yesu Kristo na buran. A Yesu piban. Diulibri useni. Ajoi. Ajoma uchi kom nji na nchi na buran. Nina juka ninda. Nyawindi tia itiem. Uchi kom nji na nchi na juka. Nina buran ninda. Nyawindi utia itiem. Uchi nyawindi tiem. Uungrinda karum probut. Papu nyawu bachintinde baloni tiem. Da kaprokom upiba nani wimpiba ninduwi. Tienda. Bindoli ndibia nyoyini tiem. Yesu piba witiba feti Yesu Kristo. Apiba ne. Kwa ime Yesu doru bukulu. Upiba nani umuton. Panyana chiba kichi. Chiripu tiundo benu rin. Nyana chiba kichi ngekaprom. Ngekaproru bachintinja. Yesu piban. Nengal uchina patisa bukulo. Diki meki ukarukando ulepu na simbati. Je Kristo nge kaprom. Nge kabu tupichiba nyambi kimeki. Naka piban binyala. Bi Yesu Kristo piban bi. daga ci ba nyaambi ki meek rakka door ba cintin ci bi yesu kristu roori jabi daga ci ba nyaambi ki ñeeb ki daga ñal ba juban kaw yesu biti ko mundu wi parmi kaat nyaani meey nan jey man ci na jent kaat nyaani meey nan jey ci na juban gi ci ba juban bi li nga tepp nak pontande bi ma un dopu fossa bi ngalde na sembati ni prim na sembati pirak juk pi karaw nu ci bak ci wajatu jint wi me cherinja ka twenjo ndaka ci banyambi ki meki u juban ka te ka kumba ndirinja kak ga ka te ka ci ban luok ti u juban u jabul ka te ka rand randa ninja parme u lugum na sembati wajat na sembati un ci rinja a kaw nyaana ci bak ci dori ba cintu kristo nga ci way a cin pu ngal kombi kristo ngal njabi kristo nga ci way a ci pu natra cintu pa pu ro ko imne u yandarwi to nga na sembati kristo nga ci way a ci panja pu tankur a kam ci bi mebi mkap ci way bi ci bi ngal parmi na sembati bilirul a ci bi ngal ana je a ci nyaana sembati a kap ci nyaam bi ngal ana je a ci kristo a kap ci nyaam bi ngal a yesu jaw ci nda ngal ko mbi ngal indi bi tenu mudu kam mew barare yiri ci ko mba fetin ngal ra jonk ñi bla cintu ka ñibla ba ka cintu na sembati na ndu njay a ci na sembati bi ngal na sembati na ndu njay a ci na sembati na wali njay ba tank a kaangu kap tank la a kaangu kap ngal la a kaangu kap nat la a kaangu kap win na cintu wali mta lenti njane dori a cintu brun bala kror beno chombu ga kristo chombu chebing ka bi pichi chombu chebim mebu na manani bichi kristo denda ka wene o fosa na simba tika cheninja bangar na simba tika cheninja hayiki pus na simba tika cheninja mamili ra ka cheninja bi jump sir ka ci ninja parame ke ngal bi nam bi ci kristo na ndu njay na norar njay ke kap norar bu tu ba ci ninja panja pa ka u fawa na simbati panja pa ka pi yela na simbati panja pa puri pa nat pa pro ko na simbati ngal un ko ja pro i fuda ka ci ba nyambi ki meke daga cibi ci Yesu Kristo Yesu a piban ko imenge kapici bici kom Yesu Kristo bici kom Yesu Kristo du book John tika tawar un taja ni kwant ti prim taja ngwant nik bakr a jama ma wili ndu tuwa walo da ngalri da kap ngalri kombi ngalindi bi ma wulindi way o tuwalu ci way o manne kaprom ngala na cintu atenda kap ngala kombi ngalindi ngala na cintu o chimjam ci kristo kap ngala cintu o chimjam ci kristo ke kap ngala bala ko de waaw undi bo fo ko church undi bo fo choir bichi nda chika ojo da chibu ho mbichi biki nda bo fo ngutu choir nda ngal be fi nda bo fo ngutu choir nda kam tell account kangrisa kabalur mak panjap chikman koime nyana semba tina ndwe pap lent prim na semba tichitirimul ke kap roko imyon kuna semba tia lent nja akam prim na semba ti chetaka joku ingres chetaka me plaint achubira yesu ja irimi nyaka nani ndik achufach uchubira akam prim na semba ti tipa yir tipa kir awitis ngukobliang tu uchiru waso awitis uchiru waje tu awitis uchiru uli afu awitis akana jama wutani irimenda wutani irim ya yisamba moji bliang tu kam kitirimilon irim na semba ti china semba ti rim na semba ti chubira prim na semba ti achufach akam yandar ti ungana simbati ungana simbati chop yandar ti utuana simbati ulering mobi utuana simbati yandar ti ungana simbati o tuana simbati nchirim na simbati ka ulu blipal ti nyana jin ka ulu me nchirim na simbati nyana jin ka ulu bengale banditi ikabati nguas banyamba chin akaw yesu joma ma wali ndo tuwa uwalo. Ntap ngala chintu. Chiriki jakija, oh, datan. Ajakia mka. Mkap ngala chintu. Ntap rom, mkap ngala chintu. Oche mchiribiga. Mkap ngala chintu. Chiribrat grat. Mkap ngala nyana nchiba kachi. Para mpuriti pami. Nyani nasiemba tibari. Ate mpuriti pami. Nyani nasiemba tingale. Atena sembati tika musa lir pubari nyana. Na sembati ngalatu koi kroi teli land. Oche mchina juban. Na sembati ngalumak. Ma ngalatu juban. Kana ngalatu puburan. Kau yesu bi. Gichiba juban. Uli mtajwa ule ringu ame chiba juban. Na chata rinja rekros. Kitu ule ringi chiba bajentala. Panyaki yesu kristo. Pantula perekros. Tiju mpu jental tubira banyamba jina. Nyaki yesu kristo. Nyopo nkujubancha. Akau nyana nchiba kichi. Bufambu chibi mchebon. Kafambu kajir. Kim tijiko. Ki yesu kristo. Anaki uchaya. Wiki rakabira kanyakanan. Undo. Kajir yesu kristo. Na kajir uchaya. Chuwe, bichi, Yesu Kristo, ni bichi, unjabul, tuubira banyamba jini. Purupuja mwin, bufuwa mchibi mchibon, kemene, bichibi, chitubi na sembati. Bichibi, chitubi Yesu Kristo. Bichibi, achibi ntebunk, ne bichibi, achibi chi unjabul, bichu setan. Ate Kristo, kar bichibi chiba mantabon. Masembati na olenja pisi. Na sembati na bens rinja. Prim na sembati pa yarandingu asinja. Prim na sembati pa larandingu asinja. Prim na sembati pa dukandingu ejatinja. Daka tagapulu. Karabufa. Buram. Uleru nchiba kachi. Parame. Tipulu. Daka kaunganyo. Yesu Kristo. Chun. Ufach. Yesu Kristo. Chun. Prim na sembati. Yesu Kristo. Chun. Upira unditikapa. Yesu Kristo. Chun. Buga. Yesu Kristo. Chun. Abuk na sembati. Yesu Kristo. Chun. Neburan. Omundo bleng. Nyan chit. Kak. Nalon. Nikambura nui. Chito chai. Chito bapene. Chito balugum. Chita maku, chita sinu, nyan chit, nika wuli pubur, panditi pika pa. Te nyan chit, nika wuli ubira unditika pa. Ubira unditika pa, achina kalon, ti Yesu Kristo. Pubur panditi pika pa, achina kalon, ti Yesu Kristo. Nuko mundu, nika yandu, pisi na sembate. Nuko mundu, nika wulu. Ulila nunditika pa. Nuko mundu, nika wulu, panak, panditi pika pa. Na sembati, a willing jack coing a fiery back of here to Mundui, and a sympathy to willing jabut coin may kekap yandar to Mundi, Papa Cow, Unganu, Pusina sympathy. A calm bichi Jesu Christo, bowling a carbon profit. Bichi Jesu Christo, bowling a carbon pitchy to be ranger, to roaringer, to jipaninger, to yaringer, to cotton chitty bakachi, chitaka grease yarin, bettinger. Paranind, the weak root, with a range it a cack, table far primna sympathy, turning a tayway, the ten nay, Jesu Christo, June, Banamanan, Christon, Tequira croy bacro, Ufambo fasson bichibim chibon, Bufambi chibim chibon, Bufambi chibim chibon, Bufambi chibim chibon, I can't go win, nay, the capachibichi, Jesu Christo, and go win blombichi. Be Jesu Christo chibi, chun bichibi ngala, kekap ngalar, kwambina ngalinjabi, a nora ranger, and a chatter ranger across, panjapaka, obira, undi tikapa. A sembati na ben sirind, a sembati na chini ende, tu wiki bling tun, a sembati na wulanindu, obira undi tikapa. A wi na netonka me Jesu Christo, wi na netonka yanki Jesu Christo, chiandipi tag tu waso, chiandipi nyana sembati. We terrange every week, we can bing, and somebody can carry our waso. But we pianki Jesu Christo, but capo board pandita pickapa. In yan cheat, Nika Nyajan UPC and a sympathy. In yan cheat, name make a fit, Nika Nyajan UPC and a sympathy. Cardinal on a boran, a chicalo Jesu Christo bang, to Mundui, but in Utia bling tool. Chunkalon, Cardinal on Katim, Kirakrunaki, Kikolinja capo board. Achikalonka tim Yesu Christo. Chitaka tim nalo na yilia. Kaat na yilia nime. Achi kom Yesu Christo. Nanchi abuku na siembati. Nanchi na siembati. Nanchi iprim na siembati. Nanchi ufosa na siembati. Nanchi ibingar na siembati. Dabara nte uwekurote. Achia yetin. Uchi mngalpa kolele. Mpuri pro 5222122 or 7401560. And then firank pchikuma prim na semba te kara unu chiba kachi te bilairu u libru gentleman jako kolrin kapuru puelo koi me ku chikuman kara unu chi chiba kachi we kan jako I proclaimer na semba tina olenja pies te week hurgot be bensira ba chini ya debudeng tun kara tina anche te bakachi amen amen.
1: Do you want to win loads of cash by just answering questions? Then join the Africell Win Harris promotion today. It's easy to participate. Simply send SUB to 44444 for $3 straight per day. Answer the daily questions and stand a chance to win exciting cash prizes. Here is how it works. Every correct answer earns you 5 points. The more questions you answer correctly, the more points you collect. And the more points you earn, the greater your chances of winning big cash prizes. Don't miss the Win Harley Show, Monday to Thursday at 1 p.m. Fridays at 4 p.m. On Saturdays at 5 p.m. upwards. Catch all the excitement live on Avril Radio and across all our social media platforms. So what are you waiting for? Send SUB to 4444 today for just $3 per day. Start answering questions, collect points, and win Harleys with Africell. Africell win Harleys. Answer, earn points, and win big.
2: Africell, nyoko yor.

Pinak, pinak, pinak, kabuka manjaku. Tinyansi tribile Gambia, Nero Tand Gambia. Ligar mendi ulumbos. Didi masin teri ringa non taja ninga no paji ripli. Ping mena pi August. Abalom mena pul Augustu. Kejendek maantum non twin teri riga tima sinabu kweja tujint. Embarana simbatia sinajuku fawa. Na ulubira ne yengubira. Nipis pina tendi mpinga nepina tendi njapi. Didi masin teriri, tengu njabanda nga jaka mbandi ya tefari nditi.

0: banyano
1: osi ulila nuye mak kejende mondu ko kay are biñan
0: radio
1: kaulinde mbosru festa wing mene blingu festa park o festa unu meunu takal we mariama na jintne ani nailenja wina top non karam na ka prom karam bati da praren sinjiru twar o songo no takal de non tajani no kanyen deeply august kawitare ke jen maulind mbos blinge ulindu festa e ulindu mbos festa o festa rika par Terin sirung demas samari andi jerek mambi kenont nin runu pinteri kataklind ngwas ni karosana nin kajerek osim lilam nyek mak kenyana simbatia sine jugu fawa je kamatirul ne tendi je kamatirul ngwanu sumal ngang uje karanyan kaka ngwanu sent ni balak kuit nasir samari de lambut mambara ninde bling enji ku nyanir bi kimeb kung butri ka bi ka tonne ka bloptan na sembati asina jugu fam nyanir bi kul pis u futu pis u futu jobatul te bu ko itakanat ni ni yot bu kul go pri ka tuk tuk ka lem par ka ne ka bare la bu kul enya nir bu tu kimeb kung inigilani fatu kulu fena simbati asina jugu fawa kanu jam sari bu kul tebu ko penirul dul sitika top kul kewite kechera banyam bu kul bu ka mebut ne uyuli ajo siri nyana jin ma u lolong teb ngwant bu ka jeroni ka firat aje kompar nu ibarek ke u joko nu blipal am lipat batulum tatum sikalip mas enya nirbut ba juk nga farra bikim meb kim jew kum bu ko waynja ko way pi sinjer umundu enya nirbut bikim meb ki ba sikki ba docteur ni ba nos bun kana ko ngu buru pi su lefinja mawlo ko lum bos blinga ni nyaani mek merekum sitiko ulempi meka balir Gambia no mundo bling molombos de uler piwi West Coast Radio njunu rajunja da jung mobul ngalka me konsi yan West Coast ngalpa me on pari yan West Coast kajen rek kabu kamenja ko koita ka ulinda panak Asia yitind, abukind, natimind, tamak balong, ate balong. Usi ligar mendi, njinyongo kuriba kurinda mnontwi. Kara dimas da siri, pijot uleru lolong, ateng ler nga bakar, batakala. Kajien rek man baran indamak, e ulinda mbos bling tuti nyan sitivag sirek, dikitaka bakar kumundu bling tuma ulinda mbos, kajien rek asimli lam ñek mak di wiñu teew fi ngi teew lind mboss ro festa bling kanam kam par kung ma ñend ne unun tere dimasri ka si dimasri mer ngal ka pene ni bluetooth e touri di bileyu katu ko tu ni flash drive ni memory card ni ko long long mo ban West Coast Radio wi ko noro ngoki man touri ndi ndisi me yuli ma ñaku jion ka ki yuli manjaku jion ka ki ulerntung ndik ten ni kandis manjaku nalindis jine bisawi asikalo

0: Atama wa fonye demba kazamas barki de mala manit kole kole kazamas mune lañ de deglu programme bi ni every sunday fofu ci kazamas wana ma touri de kabi fofu wante fatena ko so ma nge nuy wa kazamas ku nek di deglu programme bi fofu time bi ni rek man la bege. Dika yu matwote akaba nje ekibu ko sek min pul rol sedu maulombo asrika yu mat ko sem sirika tenu ler puy ni ba ñaanu bling rol da tendi maya ka parani kuran wite bari ka parani kuran dek da to kat wendi ka to teng ler nga bakar ka kob da jengantu.
1: Receiving money from abroad can be absolutely stress-free. Yes, with AfriMoney, you can now receive international money transfers directly into your AfriMoney wallet and win instant data. It is quick, easy, and you don't even have to move an inch. Get 1 GB free data when you receive international transfers through AfriMoney. Yes, 1 GB free data just for receiving money. Hurry up now and tell your loved ones abroad to send money through Ping, Remitly, or MoneyGram directly into your AfriMoney account. AfriMoney makes it easier than ever to support family and loved ones back home. Receive money the easy way with AfriMoney and enjoy free data right away. Dial *777# or download the My AfriCell GM app to join AfriMoney today and enjoy more. Call 777 for more info. Join AfriMoney and enjoy more.
2: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak. Ben sachet Tiara rek mën na la défar ben litre gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar. Tiara nak amna vitamin C te dafa ñu ci flavor yu bare lu ci de melni orange, mango, berries, pineapple, strawberry, pineapple, coconut, lemon nak ak passion fruit. Flavor bo bu ga rek mu ngi ci biir. Yo mëna défar te dafa gawasse te nak dafa neex chafka. Tiara nak ñuko défar ñoy first class ñu nekk Europe té ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia. Tiara nak mën nga ko am ci boutique yu ndaw yi, mini market yi ak supermarket yi yépp. Tiara moy juice bu neex té juice bi xew ci jamm.
3: Yeah, Tiara rek la buga.
4: Hey bokami, mbir feñati na dé. Dama né bi yon nak dafa gëna neexati ñu né lan bi moy loyalty points manam jëré jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamné ya ngeen recharge sa yu nekk kon bok dé recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal té laj leen ma lu gëna neex da té fu mu nekk so recharge rek di nga am ay points té points yi di nga ko mëna jëfëndeko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex am kon bok mboka li nga am pour def moy soy recharge nak té bu nga xam ñaata points nga am jombane be bu nga dé tu leen leen dial *772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekke ne nak da nga bëgg jëfëndiko waat points yi ni jinda ci data ba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bëgg mbokk liñ la sant rek moy ne del jinda sa afsa credit gi nga am points yu bari wala sax nga jinda AfriMoney mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points yi dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsa ne la jéré jëf kën bok ana loy xaar dialal legi *772 nga def hash su ko defé nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jël credit pour wax sa soxla kon bok jëre ngeen jëf ci li ngeen tan AfriCell.
5: AfriCell 25 years for Africa.
0: Pnak pnak kabu ko men jakku ni batte plainte men jakku ke jo rek wi nandu nga mobu radio ke mem sri ka sek men radio west coast radio di 92.1 o sinji ligar ñeen sondi ka kurind bu nont wi du leer fi kambi ñi gend bu ngrek so festa samari da jangantu ngumbar na ndebati bo fot ngi leer ngi teba kop to sitting da prir karwi di 394-6324 ka jen rek indi te fin 394-6324 asing number WhatsApp otime credit jikato mprir karwindi di WhatsApp ut tuba 3946 3 mtasimbari WhatsApp kwini enti ut afisel mprir perwindi 797-6324 ndui barek kumobin akanansi nandui mafiar nako achisa nukatuna nasik ninjika yanginteri maya ke tenon net na from kwe. Hello, West Coast Radio.
6: West Coast.
0: Punak.
6: Bloma, Lisa, Liar.
0: Wow.
6: Achisi John Dankumali.
0: John, brother John, ule from?
6: Ule from Chico Noir, Rondo Music.
0: Mais, mais. How first are took in the John Dul?
6: How first are paro ndo war ngo ni.
0: Okay, okay. Yeah. Kwa nga lil pute. A munda aparo ndo butika long war, ndo yes biling.
6: Mantentari ntumbari, ajom wolo rondo.
0: Wow, wow, ntari ya su festa.
6: Wow, tamo narmak.
0: Baramak, baramak.
6: Mangalap le na tomo njiri kung kiyang.
0: Le nul.
6: Wow.
0: Aha.
6: Inyo.
0: Okay.
6: Nia chintu lupita, pachiba tanto me, boy, kaba tomo avany, boy, mbofiki wa tanto, mayon buru klora na fe.
0: Wow, wow, butipi kisu bilingri.
6: Soma le na mokulu fe, pekatin mokulu puyis, rek.
0: Okay.
6: Nesim mokulu na pol, nisona.
0: Okay.
6: Alena undongo njivutri usubala, Pascual.
0: Pascual, okay.
6: Korea, wow.
0: Okay.
6: Yoka toma na ambu tukuite riari njire.
0: Aha.
6: Tumbos.
0: Tufinul re.
6: Kajol, nimira mare, rek.
0: Wow.
6: Wow.
0: Bani masumira.
6: Nasimati kawalul piyas.
0: Amin, amin.
6: Okay.
0: Yo, baran.
6: Right.
0: Baramak John K. Wimso na nyana seginandu interi binantu manjako. Mumbara nulmaka yonzi nulbufetanji John K. Mumbara nulmaka ulubutarumbos ni potbilingi tu imso na seginandu interi. Nde, kendi Solomon ki wini njikate andunkul. Oh, lepo manjake ni. Mayateni mbakaru kayari kendi Solomon. Hello, West Coast Radio.
7: Regard.
0: Uh-huh.
7: Happy summer.
0: Wish you the same. Usman.
7: Wow, Usman.
0: Jere Jeff Us.
7: Naka Fendi.
0: Wa sante yala feke nanko. Gama ana dinyan yala rag mumay nyunyu feke ko. Adi bure bure bure.
7: Amen, amen, amen.
0: Do anda gwir. Adi anda gwir.
7: Wow, bahana mange new suma jaba.
0: Okay.
7: Akale yep.
0: Uh-huh.
7: Manu
0: Musadi.
7: Wow. Manu
0: Sang Yemendi. Wow.
7: Manu is what you need to go to the talk to my boy.
0: Okay, Munsapor Fu.
7: When you talk, Manu Jabalam.
0: Okay, Morto.
7: I do young Tanta yet, or some criteria.
0: Okay.
7: Wow, the new Walla is nice.
0: Okay. Amin, amin, amin. Okay, wabana kon us.
7: Hello.
0: Pap gila.
7: Kam.
0: Ndom.
7: Anya no yadore, ndom do fese.
0: Amtan ndem kibi ngurunto ngam jetin ko.
7: Ala minya do ngam ngala na angle pilenta.
0: Ay ay mjetin.
7: Antare tete ndu jonga tar pro bi kuru.
0: Ah, we rock en intertwar.
7: Am tere te mordo yo pone re pero un punik
0: yo. Ah okay mon pone ka era yo bana jom tere.
7: Na ndo yo bangolo war.
0: Endu go teo festa go jom.
7: Anya na teo war ni tere bi de o u tune ju.
0: Ah us.
7: Ara la ri kara te awu ndere la ndi ru bang ware la.
0: Am agu bu pu kore bi gis.
7: Ana ay ndi bu pu ra bo bi ni ndenga ti bi nanga pu ka.
0: Okay asu war. Yo, Baron.
7: Yo, Baron.
0: Okay, Baron. Punak puar. Yo yo baran baran. Okay, Os. Mambaran Os koko di on suma koto don ma kole fulinele la telatru ko na jaman Os bigna si yow nga nuyul mo madama hale fofu nun ak walatru ko na ñep John ke manjo ni ñi tendu ke yekin tere so ko ye Solomon ki be jangata nekol.

Sobukanya. Adali Kimoko. Kabuparambukuli pul kontang. Manja kejo non tata si. Oleri yo non tlilong. Inupokong. Umundu iruka parrek. Umdi nyampuri rungaro. Nagokyul gawita no fete.